daya cawadun sakedikoge. Kakang Panjenrada adi geningan ieu Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud tur.

0: hindi siya natakanan ay doon. Hala, ito siya na nakatakatanahan niya eh. Ay,
1: anong pasa ba?
0: Hala, kaya tukang kenal di mana itu?
2: Di mana?
0: Ya, ay kenal jempe siapa pajal di sana. Pajal ke di sini, jadi halu akan kena pukul sini kena huap. Hebat ya itu. Eh, tanda pikapi, saya sarengkak, sarengkak nanti wing di kenangan.